Eyo kutero ni keso gonza kwa numanyevikira hoa products za entire skin ointment. Osa kubako na hoa namba yabzo msanje tano mnana. Ibiri mukaga isatu ibiri msanje. Emuna zo msanje mnana ibiri. Ibiri mukaga isatu ibiri msanje.